0: ano, makinangaw. Sining-sining dusun tangolumbis. Kakal makinangaw. Siam na pa dem apat titik turu megahertz.
1: At ilapos makinangaw, sining-sining, pangulis sa kinangaw.

Maginom to ko pa sining ya sining mata di Eddie Twin. Pagun konsikan ko sa trangago sining mata di Barbara Emma Tambalot am nagyematawang ulan mamabang. FM ko hoy aramay ba?

0: Kalino FM.
1: Sining-sining gusto ng Dangulo Miss.
0: Kasi bahayang paros na siya.
1: Kakal mo kinungaw. Siyam na ka pa na mapat. Titik turo, may kahas.

0: persembahan Boros Dusun Keningau FM.
1: Nah, yo ku ye Raymond Majuma antar sikuran. Kau selimbahan Boros Dusun Keningau FM. Siok om aramai boh.
2: Aing kada pian sining narang otak tin dikian sining mata di Henry Jin Majital Tongus Salinayat Pulidi narang otak sining mata di J. Dixon Karaja Okon Ko Pogawai menegi sining mata di Matawang Ulan Mamabang minagoy tatan meniti jam kesiam apat na benang 8 minit kesaban hiti da kainan takaw kya Amsiwa siatun kuda papalamus ti pasan menaramit ko mata di ti WhatsApp Kin FM. Mata diamankan selam Malaysia Madani kumadika DJ kepisanan dan papalan kerja inat konti mata dokuit kampung Baginda Kaningau manut kesiwatan mamasan kepisanan kasaban hitid tadaw konam kumadin sanan maikinangau alansan dadat amis ngingis kasasari kasia DJ asanang ginaw ko tim Messi nakamanang tenu 3-2 kia DJ kapun sigaw pun sigaw na kumadika tepinay amankan. Ariano ko nagkapiyan sinding ka di Tapinayville. Kaya po sigaw mga dikayville to kasarad at makinangaw. Diti takasalimahan baras susun maya the live TikTok ya. Ama kumbadi kayo kaya di open na kayo lak ya. At jadwal take up PLN. PLN da diti main ball iti Piala Dunia kaya. FIFA tahun 2026 jam kosiam 3-4 minit di tenuk ya nakapanaw no pialaan tayo ka miala itid Colombia nagiganag ya itid RTM Click maya itid Channel Sukan jam kosiam 3-4 minit kesaban di tenuk tapinay Colombia miss up dat gana. Pengko kura kiring kakatan dat negara deh. Ima main bol dat pinili da kayo tapi nai. Asari dada au insan ala ya. Pengko kura tapi nai terus tarang oki ya. Dah nepad pilihan nga Brazil ya. Ulang piadat negara deh. Aku mau tengah kampulutan dit. Oh oh, aisa nampak Brazil baina kaki nga. Paing ko rapa nga, ito na pa nga pilihan dat sangulun-sangulun kaya. Ito na pa nga pinili ko mantadatinan ko sandri. Managi paper pa kagot ang malot at minamili iti Brazil da taon iti. O sige kung madika bilok-bilok na harga iti The Life TikTok. Maranag iti tangatang balot kaya. Iti tangatang balot say, miyagal dalay. Assalamualaikum may, walaikum salam, warahmatullahi. Abel, Abel Genius. Ialil, Ruzi, Iriscon, Yen, Federica am nagi kambulutan dit suay ya. Am kasari ko dadat man ako dong dahi tida Radio Kin FM bisa market jam ko habadam 2 tanga dauti togo pasin dat ka unik ya kana makin ang sining sining man tadi Kidon F. Benedict Gaman Sumulok am nagi sultan kagusining man tadi Saloma Romo Pitong Kiadan.

Kampot. Kaburuan pamutanaman community it atutudan lagi sabagit ababayan pamutanaman kakadayan no po nga iso ababayan it kapunghup dasuang walay manginggaan balanja sa paganakan sa ngangadaw mayad kabulubusan asil pamutanaman sendiri om lagi tahakanan mayad penunturukan.co pisan pamutanaman. Sumikampot.

0: Dilamusano Miambai Dai i Kenya FM. Siamo parola batti di duro megahertz cui
1: aranna ai bo. Enggak ada biasa sening darang otak sening mentadi nik tudal. Tandus tadau sedap kelangadanku am nagi sening mentadi. Benedict gaman sumulok ang pagulidin na rin ako sining pinikiano hain jasli itretandat na kurang minagaytatan ba niti jam ko hapad talun hapad ang 6 minit kasaban niti da kayo ng takaw arit yung pasan na ramit ko man tadi Junaidi kapisan ang saban kuma DJ Jirin kasi ya. Taika DJ Oboy guys ya. Ay mi bagal mati malaat pilihan kita dat pasukan kia. Iha nga pasukan Brazil nagiat sa kadungan guys ya. Oh. Agumu mati malaat ambalud ku tiga tabinay. Tempo bay na tiga miala iti Colombia misap dat Ghana kia. Tempo dat kondarangan taika rehat pipiro a minute. Isang bayan nanti katusan Colombia isa gana kusung ya maharapin pirapa minit semua kagwile padang spot tayo ke padang bolak ya padang sukan dat it papa tilambus tayo ke mengumput kagudat pialaan ditit FIFA World Cup 2026. Abang nanti jam ko hapat teluna pada maturu minit kesaban iti da kanan tako kya. Arti pagilangan ko karait diti. Karait diti menulod dara kya tada ubay na iti binay hara dua at kinayanan da kapanuladan na raha kya. Kapat tulan ka turu taon 2026 kapihan da titi tada ko 6 tada ubay na. Kainan ko mo isa na pangay ti Dewan Datu Angyan Andulag apinapin kaningaw nakatimpon di jam ko 8:30 kasaban ni Teno gisam marikita jam ko 12:30 talib tanga daw amat nagyardi kainan kedua kapanulo danda terhad na binay iti the Ivy Cafe kaningaw mi taguang dat SMK gunsana 2 kya nakapi nakatugol na kya naukab tay ka nakatimpon ni jam ko 8:30 ka saban dito no gisam ari kata jam ko badam 8:30 da talib tanga daw tanaw bay natin sabi na kya kapihan dat titit ka patulan ka turo taon 2026 tadaw swab nagi tapinay kya iti kainan dat ka panuladan daraha kya kapihan dat tadaw ka turu tadaw swab kalimah tulan ka turu taon 2026 nakatimpon na jam ka 2 sa sadapan gisa marikita jam ka turu data tuwang kainan na pangah iti the Bataras Hypermarket Bandar Baru Keningau kya ang kumbadi ko dit narikita timpo dat manalod daraha tapinay kadalihuay tadaw bay na kya dua kinayanan kumaisa na pangat Dewan Datu Angyan Andulag apinapin kaningaw jam ko 8 kasaban gisa marikita jam ko 8:30 talib tanga daw kinan kumado ito iti the Ivy Cafe kaningaw may taguang dat SMK gunsanad kaningaw nakatimpon di jam ko 8:30 kasaban gisa marikita jam ko 8:30 talib tanga daw kaya tada bay na tadaw suwab kaya iti Bataras Hypermarket Bandar Baru Keningau Hypermarket Bandar Bataras Hypermarket Bandar Baru Keningau katimpon na jam ko 2 sa sadapan gisa marikita jam ko turut datu tatuang kaya maginaw tau pan sining tabi nai sining mata di David Bantal ralan kepusian sultan kagus sining mata di Jilias

0: Kinangaw Kasilimbahan, Boros, Luzon. Kinangaw FM.
1: Ang ganap yan, sining narangot ako, sining mata di David Bantal. Ralan ko po siyan, sinusot kago sining mata di Jilia Situn. Puhaw ang mantad minamangon. Minigoy tatan, bainiti jam ko hapad, apatabadam siyam. Sumang kiti jam ko hapad, lima na hapad minit kasaban. Am timpo-timpo diti tapi naik ya, masa-masa kago da tinunturan kago. Iti Colombia misapdat gana. Itid serang langsung Piala Dunia FIFA 2026 itid channel Sukan RTM Click ya. Ang pagulo darong awat kabar tanibar kata jam kabar ni Misaka Saban na sanang dat makinangot tapad dua sining misusot tapi nai sining kumaysa sining mata di usup banaway pagaraso ginawa pinikianod tapi nai paragasuh tumulod. Para kaso tumulod ang nagi sa tulong ako sining mata di Paulus ko dating. Guminawa ko po nang kudoho. Kaya nga FM ko kay Aramay ba?

sa Simbahan Boros Luzon, Kilinaw FM. Karangahan may frequency siyang pwede apat titik durong megahertz. Kilinaw FM

0: pisanan kasaban kapi salawat ako kago hitid ababayan kanaw min panaw hidungo bayna diti hiti akuid kampung rompon tambunan niyang pay sungulon tambalot asunang dat mitutunta ko pa disiyati
1: napang hai Johannes Kindan mantan siti kampung rompon tambunan
0: alalad ka nagpengian hiti
1: ay early dumamati aman
0: lagi
1: kurang 60 tahun na matod dito.
0: Anam na pagtaon na pengen hitik ya? Orang-orang ako kailangan mamain na tuunian. Tay ka mga din tuunian di dan gulo-gulo. No at kailan mga din tuunian di timanta di gulo pa?
1: Bumukasari at ilan ko di aman. Iti na nasampatan ibong kao nga wi may turali ka di malingling nga hingga na di kayo turali bahay na mo. It nugay ko yan diri sin katagong di tangkungan kan di tangkungan kan nagay ba rin magal na tagong
0: manta di taon mo kapag kailang mga dito una yan
1: lebih kurang malilid akan tari umurumur ko na pa nga balasan taon nagi
0: balasan taon nagi isayat mina manunuruk diyan mga dito una yan di manta di gulo pa
1: iri nanit maling ko sendiri itap ako tabangan ko kawagod minanudok ako dari saru di gagarang o dia leming unia sanang diri ito nuri to miru
0: kaila kay mamansay dat tuuni yan
1: kaila dati mulok po animot po kagod dari nga o na di bena di nuri gagaran na tunturo di mana didit ko di sa dila sampatan
0: ibong kao ka nga kaila ka nagiki
1: ilan nga wiri muman sa hindi
0: ami tangkungan nga iki
1: tangkungan nga magamagat pa tangkungan to sumbarang dasuditan na ba it paring nga jadi na rito
0: magkita ko datagongan kita ti bayan at ti tupinay haraot isa at sampatan ika sendiri at minaman sa hindi
1: yun di malad na ikaw di yung masila kaningaw ti diaman karap tangan sila temu ground diri di sila na binilihan ko na ako pwede gulo pangaw na di katuod man na di bena muling ang gaya
0: Hara at ang anak mo kailan mangunid sampatan?
1: Ay, hingga na, ama, hingga na kailan.
0: Ako pa naturunan. Oo. Mamila matod, makinangod, pipira at sinding tayo ka tunian na sampatan? Ba, maigi ang malay?
1: Malay ko na.
0: Iti na pati nga, maunian na pati nga, idan, dan gulo-gulo tayo ka, ipaing kukura.
1: Mimang nang gulo-gulo ti.
0: Ipangangambit ka, ipangangambit.
1: Tunian pangangambit ti.
0: Oh,
1: nang gulo-gulo ti.
0: Oh, ba. Babay nagya.

0: Kinangaw ko si Lembahan Moros Luzon. Kinangaw FM.
1: Engarapian sining, narangot ko man tadi tu, eh, man tadi tua.

Yang kata apa yang sini dalam otak orang tadi lelis corona beragi bujangan. Am negi ondo yoyong. Jemisus mengata pasar malam keningau. Minggu itu tatan beniti jam ke permisa abad terbenung walu minit ke saban. Bayan ko man tengah mintang ya magikinangaw am negi maya tumilambo city the live for TikTok nakarikat 100.000 ya tap screen pon sikaw nakarikat Muhammad Hamidi pon sikaw pa di tensanan kya it minin tada sa screen matad pa di jam ko siyam ko saban gi sebenar kita timpu diti to nakasigampat hatus hat isa ay sa isa tay ka hatus am isa titik 2 na ribu tap screen kya bayahan ko madigod tensanan kya iti na at kasanangan takaw sa pagidat makikinangaw diti Radio Kino FM isa tungungan tay ka isa sa kudong mantay di kayo tanda dat asanangan dat makinangaw diti Radio Kino FM kya maya diti frequency siyam na pa mapatitik turo MHz Kino FM kuhay aramay ba manikit-tikit tadaw katimpun na jam ko siyam kasaban gisamar kita jam ko badam do tanga daw kadalihway tadaw swab taminay iyoko pakago tumimbalat ako tadaw swab sigira dat ay sa at kabilingkangan anaro umur umura at rejiki tay ka tatabag ya tapi salat daw kaguta daw swab jam ko siyam kasaban gisamar kita jam ko badam do tanga daw miyampay ko DJ Jirin kasalimbahan barasulusun kuhay aramay bag ya. Ang pagulo na may tatangkya at nagkita tabinay, makiampun ako sa kirad harap baras ko dito ako piya na kontok suang ginaw di kayo. Pasan-pasan dita na karamot tay kangaran dita na dawat tabinay. To yahang nga tuloy nito magido mantad kasalan. Haramato may kanod sinding nga ako na ko silimbaw tay ka nataliban dat mata. Dat hiti da live pa TikTok. Tay ka hiti da WhatsApp kina FM nagi tabinay. Tay ka hiti da Facebook nagi tabinay. Kumari ko dito taro Facebook tabi na kadalihway maintang dat Facebook dahay Keningaw FM hebat syok niya kadalihway dat mga panadas da tunturo teka like kadig ya. Tangkiadan ko kayo dua sining misusot Simon Semel pinarubaan kita setong kagus sining matadi matinin New Kim teka DJ MY miginawo miagal poguluk ya. Kumari ko di masa-masa makanta nga daw tabi na kapisirangan dat makanta nga daw alansan da dat takanan takaw dat tanga daw bay natin magawit at kagresan tinan am nagikatingaligan natinan kalidasan natinan manigid ta daw pampustit ta daw bay nakiya magawit agad at kalidasan dat pamusarahan tabi na kumari ala di masa-masa da papanood karaja tay ka patugwang dat karaja tay ka iharai papadagang kapisirangan dat magyum tataba. Malansan na dat at tingalig tako mantad dat rule at ay ka ikabalingkangan dat idangon na patabinay. Malansan na dat misngingis tako at gisam pampusta daw bay nagisam datuang dat bay nag ya. Mapagulo na mitatagyan kya sigara dahara itasanang tabinay. May tako na dah gampiya ano at ako itasanang may tako gampiya posangan pamusaran am na iginawa. Sabagin isa panuntunukan tako dat pampus dat kapapasyan. Amnoy tarat kada tako na saraha may tako tamay dalikod kada tako na saraha may dat mga rumbak pamusaran. Gisam kapi salat kago. Mantada di jajirin. Assalamualaikum. Salam lese madani. Hinoko padamot.